Zenya yaliya ya tumia kamini zenya kopo ntiasi. Ah, wana kacho zenya yaliya na tumia duko. Wenyamia sabulu regina onken council. Na wuti nyamia sasa. Yaliya na blouse na wana kacho zenya ubeko uwo. Ah, wasume dia. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Melso dia de pesa de kacho ingina nisa. Ya wa baba dia sa o kekane huwa. Sa o musumu huwa. Sa o seke grouse na. Grouse na niya esesa abuda na sing na na ebe pio pio. Sa na de pesa de kacho. Ya wa baba kwa baba kacho sa. Masa baba tunda nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fra ye ye man wati. Dia ba ko pa do to me ngasa. Wa nu ala ba ko kru no. Oluya. Ma ye mo na mo. Ma ye tam na jajre. Ma ye mo no so. Ma ye pega no. Ma ye ko ko.

media ye bema e manya ni na ya wodi o te fi sa wo woni me kwantira fu kanese chapo sa na sha yasia ah.